Hi akashvani ai zorani vo in me ni som thum in rin ni sa ni som ni parog kan hona kan lo chanta a min ngai lalo den za vain che bai kan bo ka che o program announcer hi maria lanon po i kan ya control room engineer duty hi sw del rim ruata ani kan program hi medium wave meters nga som nga panga point panga kilo hertz zanga som li le za point pasari megahertz zanga puan chu ani ya akashvani ai zor youtube channel a zing da ria thlengai thak the lai phangai thak the ani bok don ani nakin zing da rukle minit nga a chanchin thar sap tro ga chair de liami kan na chong nga da rukle minit som pathian fakna la huna rk vanal pe ka la thun thar te ngai tha in hun kan mang khawang

Kamangai je ti hla kan ngai thak tak ron sa tu kha RK vanal pek sang ani tun tum RK vanal pek sang la tun tar kan ngai thla nun ber tur chu ti sen hlu ti ani hilo ngai thlang o.

0: tunchum kun hathok te ta na chuan kan radio palain pilal ngil nei mual lung thu ami arvul lotling tak mai kom na kan ngai thado nani
1: ole tunchum a hian mual lung thu si pui venga om pilal ngil nei arvul lotling tak mai komin hun kan mang thei do na akashwani aizol ngai thatu te kan van nei le le do nani hei tunchum a pingel nei kom hun min man pui wangin lung thu kan thina che
2: Ari ah, ti kumachang lo fultong ei min lo fultia ti kumya na ko ve to sang ni so pathum kumve la nyang
1: ani mo chote ni chan kumin hi kum song la pati net me la buna ni ta ar hun hi ile song sang ve ben
2: o a market lampang hi a that chuan zong thang thla kum khop me
1: that lo chan om ti na me
2: that lo chang hi ama ret hi mo chang le za sum kwa te ne ke ji ya chang le a an sal to ber hian za ni som ne ma se sal to ber hi tu kan dei kha za ni som hi chang te kha
1: he la ya he nan don la mai nge nang ma lin in equal a market lo ma har san na a om chi ne
2: ke ma ni kan pe kwal ti hian bazar la ma te ma tsun me
1: bazar la min pe kwal hian kalkonga thi te om thi ni
2: om de thi ne
1: kha kha ni le ing ting ye in in ti da a thi a kein pai tak me nge e enge ama na na wa ni la min phu phu man ni be ta a accident wa na thi ni ta ni e a e tu le a po tu tan po har san na om le khat nom chong me lo kha ni a na na wa ni lo wa khat ye kein ting ye ti chi
2: a he an ma ni ya ara kha athi ya kha alo duk chuan alo duk to chuan an la she ve thin ta ta kan hon let le ma ya ti ni da wa lo la that chuan lo la he lo la wa that mo ta ga di chuan kan buk tel che thau
1: ani chu ani le he brother ar ho hi an dim doi om man ti ya tak tak kem ka khelo wa nang in engei ngai ve la
2: dim doi an ngai khop men dan na ne unde hin nga ve mo ek var ti te thin lian ko thalo ti te nat na sang sang hi an ne ve ba ga chu hak ti te hian an thi ve dua chu chu dim doi an ngai ve thin khop mai
1: ar no te hi khoi chang in ngai la khin he tan don pe che u nge li a nang ma ni ai so la mi emo phai la mi emo in chap chi
2: ar te chu ai zo la ma kan la thin
1: exact nge pakhatin lakshin takui
2: oh ai ang lawa achang le chang cha to chang ron om ve a chang le ron tlo ma som sari atanga som riat inkar bolwer bolwer hi chu ni ret
1: a chi sang te a om hian an sri chin adike
2: ka shem ya lo he hi chu
1: a entinan kal tat arte hen te sil cha dai ke arte re gau khati te re vel thi an sri chin na he te hi a rang rang a hian a chalo bi ke mo e a chalo bi ke mo ti te hi nei to ngai
2: na om ve de win ka sha he chu mo ar ma se a chang le a tha chang le thalo wa chu tiang ang ve chu chareng bi lo wa chang de that lo chang te ron om ve de mo ai ang lo
1: ani le dor bi ai zo la hian ar no te la na hian in nei bi nge mun rang rang mi i la chi
2: dor bi kan nei chang ye aizol mi te chang le englo so hol ngo khon wa ya son a om ta mo song te so rein dak chok ve
1: a cho hi ar za vel borin eng entinan e ni khata cho eng za ve ni an e rin
2: ar za vel chuan mo ni khata bek chan ve klingem le o ka she chia lawa ar za thum ve la hi chuan in bek khat thi ni khat e
1: ani mo ani le na e ja de ni ari bu chin ta ni
2: za thum te za ni som nga te bor ve u tam ber za thum som nga
1: ani chu chu ti ang vul na chu ni a in eng ti ang lien ni sa
2: thum ni le so panga ma ni ka chiang cha dar ar in som ba te ang ve chu ni ang pan mun ni om ta a se pakha chu te zo
1: som thum pani le fit som panga area chuan chami chu ko khan a vai ni da lawa ja ni vel bori da pinal mo. Ani le, so so an thon nu tuk nghe, an tot nghe, an ho an lâu liền, an tiết lại cho nên khiến rịp bốn ảnh ngờ. Mà sẽ là an lâu liền được chuẩn, an lâu tốt về thầy mấy thầy ạ. An tốt chắc nghe, an tốt chỉ tác quý.
2: Ồ, an thị lâu hi cho nên an tốt ba ngài về ạ. Sẽ an thị hi cho an thị về đủ ta, an thị hi cho an thô lắm bằng tế ni mà mà dọc trên.
1: Ani le ar hi, iti thi ngài yếm thì mấy lần, an thị nàn đi vui khẩn vụ chạm khẩn vụ lạ khán, thả khẩn. Vậy khát ta khát vậy khát mình khát thật hung lên chân thế mồ à nó ngay tại là thành đi lên chân về đó có khám chung khan ar hi anh thi ngay mi ar một thế
2: thi về chuyện này anh thi về đồ khóc mày thật khát anh hành chuẩn hiện mồ ek var thì hiện ek var thì chỗ anh thi bùi nữa sa
1: khát gì mà khan ek cô đơn thì ông lâu mi
2: ôm ấy vào đầm đồ hi cần bé mà sẽ ăn nó sạt đồ hi cho nên ôm giờ hi ôm vác đồ trên đó ba à trang cho bé khẩn trang thế anh bé cần này về thấu trên

0: 头。
1: 那你就，我发啊，莫论错先，以阿福的有啥可能有木就阿福的有打看这点，什么很不，他就水楼啊，连打死了。阿福的有那出过很重那了，也很重那了，很慢很慢的嗯，可保护的有啥可能有木就。
0: ti tak tak ang hi chu a kan than hem ve a kan venga hi chuan ar vul hi e chu tia ang vel chu eng za veng hian yang o ka som ai chuan kan than hem te wang a
1: ani mo ani nang ma ni hi chung eng za ko sang in
0: panga
1: chuan ar vul a thok tu cheng sat nge in yang
0: ki ma han ken kon mai
1: ani mo yên cô nè em sẽ thum về chứ yên cô nè yên im phía em
0: yên cô nè toàn cái gì à
1: cái thò rim nè rong rong thế này là yên ngày tuổi khan yên chút về khan ar kha kê gì à chén giờ thì yên lâu thật ta là à cho mình rong rong thế này khan sẽ thum mà yên sẽ nè trăng khan yên hà mình yên lộm nè to cái mình
0: A chang hi chuan a oma chang hi chuan in choi bel chang te pawh an nei ve tho a hei aran han thatan han thi lo hi chuan lep hi chu kan nei ve tho ta ma se he ta ret an tlang hnem duai hi chuan om zia hi om chuang lo ha man te hi om lo ve thin tho
1: ani le mo lung thura ma hian mo lung tho vi si te hian ar vul dan tur emo ar vul nhun emo ran vul na tur hun phim phim te hi an ro man em khu chu nga changa e rim che pa vul lo tur ti ang zom ten
0: tu te ang ro man pha ve ro man e
1: ani chu ani le i r a te chu tam om sia e ti nge ti chin le cha i sia mai khal le nge ne nang ma ni mang chang kai thai chong na
0: ke ma ha ga mang chang kai ya tian mai an te ka data mai an han chat pui che nam bo a chen hi chu bek ni khatang du te hi chu tian ka shal ve thawa dang ha hi chu ka mang thin
1: i ar vul na mun chu mun zol nge ni ya mun oi
0: a oi
1: ar in hi eng tiang nge e sai la chai ti
0: ar in hi i a chuat le ti ve cement ti ve ai chuan a kang se la thai ka ti zo ke ma chuan
1: Ani mo, ani chuan akanga e in lo sak chuan in eng tiang in nye leye chang hien kang sang sila chato kang enti lan ani am khan chuan an ek rim khan nam chow ve thao ngan leye in nim nai ang rin khan ni ve le thay don ka eng tiang a sang in nye an in thay sai la it chai hien
0: san dan zong hi fit som patni vel su tha a tok vein ka sha
1: a chu san jam zo ho em
0: oi ar in le ya tanga san zo ang kha
1: ani chu ani chon mun oi de ni na ni ta te ro chu te ka ra chon tu ye cha em i ya ru nu mun chu
0: cha e o
1: nang ma ni in bul na ya nge e te mo pe le de wa
0: kan in a tra hla wak la wa
1: A bông gai
0: bông bông gai chưa lâu
1: anh chu hèn gai hèn chu tiang a ar bụt tê hân lâu kut kem du mày chu an om lem lâu tina ni mô tê ni chuan mô lâu tù kut chu in phê lê mày tì ka e ngay ruột nên là thấy nga la chu tiang ni xe ar vụ phim phim hi e tù na hiền ti se itu mem nge a ka peng to lo ka tin to lo di jo
0: a chang hi chuan in han pe lo rum rum chang te om ve tho ta ma se in te kan nei to a in ka en vul lo chuan ti ha han dari ngot ka ui om ve le tho ta ti pe chuan in de la ma market te an tha thi chuan in a phur om ve tho
1: ar vul chu thil ha sa ta nu da nei an ni a kan thia cho ang in amai ro chu ar khasum do na turata na thim cha ani le bok se e sum turin eng tiang in nge ar hi bul ila an thi sel na te an a cha anga an lo kanga an a bul tu po tin e

kan ngai khak ta kha lai ril min fan ti hlani aron satu khan ri than za wa khiang te ani zai ri moi hun kan mang me kan ya tu na chon si wan la shiat pui zai kan ngai thave le anga mangai meng moi ti hlaron sa ang

Lunglo ma kim theilo ti lak na thak ta ron sedu kalal biak mo ana ani tuna hian jingdar sari le minisum li panga ani a thirvel na hunilo mangang u.

Hei Akansvani Aizolani HD lama so makani ya khirven hun kan lo thlengta tukina min ngai thatu zong zong te nithar chipai vekule voin hi meni som thumani a thathar kan chuang kai nai ta tho tan ni leom turki jun nikat lawni don ta voin hi kumin chuanga ni sa somnga kan manatur aloni tareng mai kumin mangzo turin ni zani som panga kan lan nei ani ngai thatu te voin tlung taka hun mang turin tu sakna kan la na chu tukin agen aizole chevela chon khu athra jengkar borok pon nom veu mai tukin hi mitam sok bazar ni ani angin kan palthangna lam tennis court bulle chevela chomele tru dang le chuak antanem veu maya kholai dunga taksa soi soi le lir thei tlan fel po tuk dang ang pokin mu tur anom le nual pokani tukin sing darli le min som thum pani kha ni chuak a voin tlai daruka hatla le anga voin ni rei zong hi takar som pathum le min som ni priyat ani ang statement center chinsi adani nimin khan aizo chulum lai berin celsius degree somni pakwa vo lai berin degree somni patni ani boru ka nong omza chu non lai berin za somsare perugara lai berin za somruk paruk ani akowei.com in district ko pui shang shang kho chin tur tar lan danin voin hian aizo le sai to la lum lai berin celsius degree somthum pani le vo lai berin degree somni pakani turin tar langa sership le khuzo le lum lai berin celsius degree somni pakwa le vo lai berin degree som pakwa ve ve ane scholarship ni kwale somni pakat champai ni kwale somni lung le na thiel khulum le vo zong in ang poka alum lai berin celsius degree somthum le vo lai berin degree somni ve ve ane long line ni serele som pakwa si ha ni nga le som pariat mami district hi tle mineron da sang dewa alum lai berin celsius degree somthum panga le vo lai berin degree somni pani ane khochin thlir lok na imd iso center mu lok danin voin hian iso champai ser si plung le le long tai district mun rang ranga ro sur theina za somnga tanga za som sari panga oma si ha sai tua khozo le na thil district mun thren kata ro sur theina za somnga tanga za som sari panga om poka district dang songa ro claim clerk theina za som hi panga tanga za somnga om thungani tin voin hian iso champai ser si lung le long tai le si ha district mun claim te ro ba ka chek le thina vak lo tho theina ha om ti in khochin thlir lok na imd aso center chuan tar lang ani tukina police station le outpost rang rang report kan sia thei te longai thla ve le ila aso police station lok pa remand lai pathum rin thle thilaman pakhat zuri vanga boina siam pakhat le thil danga vanga man pakhat an neya anwai hian mi parukan neya mi pa ve kan ne Bongkon police station ami pa pakat rui chunga bonasia man kolme boka kulikon police station a tang mi pa pani ruk ruk le inchunga bonasia vanga man hanaya vaiva kon police station a scooty ruk bothila mi pa pakatan man boka bongkon police station a tang mi pa paru

zan in daruk le achan ve achan chin thar kan ngai tha anga daruk le dar suri le minit nga gandhi azir tirna ti huna chuan gandhi philosophy ala poimo em ti thu kan ngai tha don aron soi tu tur hi ming than tluanga mission veng thang aizol ani dar suri le minit som panga leng zem la huna chuan ro thang puya var te le christi zai than chhungi te zai ngai tha in hun kan mang hawang zaindar suri le achan ve dan le shai huna chuan thu soi chi ni kan ngai thadona tlom ngai na le juvenile justice act ti ram than sangi advocate soi le adoption under juvenile justice act ti thu ram eng moi advocate soi kan ngai tha ang zaindar riata len khom zai kan ngai tha anga lawrence wanen nga ka le apol te le lel ma shwai le apol ten hunen run mang dona dar kwali achan ve kan in leng ti huna chuan ram hluna nam te bi hai artist kumna kan ngai lho do na dar so ma chanchin thar lang sar zwal kan ron puang nga presenters choice ngai thak tur amanga za in dar som le achan ve a voina ta na kan huna top do na ni chuti zong chu kan hun man dan tur dan lo klang pui kan puan the chuan ya kan puan tak te kha tu bik thela chuan

hi Akash Fani Aizol FM zo oi za point pasar ya changa pon chwa ani win chomir tha me ni somthum sangni le somni paruk indri ni kan hun vai khatna kan lo chen ta a ama sai minga thatu dom tak tak te fm zo oi chuan chibai kan buk chewa win hun hlim takain man cheu the nan du sakna kan hlan buk cheu ani lalin moi kani a control room engineer duty hi siwanal ompuya ani voinatana kan thupui tor chu thorim na hian engtiklai ma in channa athlen ngai lo te ni ang kan chiarnum le nge thorim na hian engtiklai ma in channa athlen ngai lo he hi voinatana kan thupui tor ani ole kan hun don lok lo ngai thang u daria ta tang hian zai fakin hun mangin pathian fakna hlain kanin oinga daria de mit somli a hianin sapla kan ngai thachananga dar kwale mit somni a hian hindi hla kan ngai thavele thunga nar soma hianin ram ngai hla kan ngai tha anga tindar somle minute somli a hianin RJS Choice Western Music Devotion alin hun kan phang dawn ani dar som pakhat le minute somni a hianin hindi hla kan ngai tha anga dar som pahni a hianin zai pol narem kan ngai tha anga hi pathian fakna hla ani dawn ani dar som pahni le minute somli a hianin hindi hla kan ngai tha anga dar khat le minute som a hianin life interaction program kan mang anga ha le ka chhung risel na ti thu pui manga doctor ke la shoi tlonga dental surgeon dor pui veng aizolami komna kan ngai tha anga tin darni ahyanin RJS Choice Hindi laten hun kan manganga darni le chanve hyanin chanchin thermi te news kan ngai tha anga darni le minute somthum panga hyanin sapla was chemistry kin hun kan mangdon ani hei hian dar thum thleng o dona kan hun vai khatna hi dar thum tlai chanu dar thuma to panga kan hun vai ni nahi tlai dar li le chanve kan hun chan le dona kan hun vai khatna top le kan hun vai ni nai kara hianin primary channel la kum program te fm zo oi za point pasare atang hian ngai thak thei dona min ngai thatu ten chum lo chat lawing kan program te hin lo ngai thak thei don ani hun min man bai tu zaram tang sang sang mi te tok chwa nuwa mu ti in car top si pai kha kan book chewa tin car top ani rual hianin thatop te po ni na te po ma amai ro chu ani top ra te ro khachula nilawa nakto khini top rat tur khani ya chomir tha chuan voin hi ani top ber da tu te po ani ome ole ti chuanin

kan laa ngai thak tur ron satu tur te h lan mon kimite felina lerem ruati te le mal som tlang ate ani do na ma sabira hianin h lan mon kimi zai hi kan ngai tha anga ani hianin kanun hian angai chati hla aron sa anga tuna kan ngai em te min lo ngai thatu min lo ngai poimo to kan ngai chin em te tan khan kan hla nangi o ale in tan leo leo ka hla na h lan mon kimin kanun nar kanun hian angai chati hla sak ania in zawai tanir ase.

kanun hian nanga ngai che ti in bul kan chana kalaron satu kha aishlan mon ki mi ani a in thiam zong te lo ni kan ringa in lo zom ve ngei tur a khan kan ngai ke pon ka lo zom ve la mo lo zai dap dap ani ma ni ma ariak te khan ole ti chuan in kan ngai cha le turi tun chum kan artist te jinga kan mi pane chun khani le do na ni hi zai thiam me me maya he po hi a hla te po hi in sak thiam kan be se dewa in lo zom ve nga te ro ole kan ngai cha le tur hi isu min kal san su ti hla ni in mal som tlo ngan ran sang

chukalom le mai pathian hi kanda am sak ber zel hi poimo ania ron ti a voin duty nuam oi playlist fm lo ngai tu zong zong tan mal som na lo ni se tam po ron ti ni kalom em em e chuan ela rama mit aron lang le a aron langa titiang aron lan voi khatna te ni sia tero karon lan voi khatna cholom kha ron ti le don hian ka sia ela ra hianin arje mamite kar top ti bai duty nuam le ron ti a kan lo tlin lo chan chu kan chol san wang chau ani aron ti a kan lo tlin lo chan ti na ni ka ringa mason na kong zo turin kan ti sol kan kal san ze langai aron ti ni avai kha ni tan lengai thatu te tan aron ti a elara thre thri ne thut fing deuh do hiran thon thri na ngai to zui vong vong tla ki ran thon thri na lomom thri ne chuan ni e kan lo tin lo chan chu kan chol fan san wang te kha ni thri na tero be dong lo ti chao chao te hin lo an lo ti nge nge thri na chu mai ba ka mason na kong zo turin kan ti sol kan kal san ze langai aron ti boka hi chiang le em mai ni tero shing nu na hianin kan ti sol to wanga kan in dom kuna kan kun tok tok mai chon mason hi har em em a chu wang chuan kan ti sol kan kal san ze langai ti hi van dik em kan ti de udu ani si zeta ron langa si zeta aron langa ani hianin ma moni zai chu lunga van ti leng thar ve aron ti a arje chi bai hun man nam phot mai chi bai phot mai aron ti a ke bon chi bai ka bu ka cha o chuan vi zet o el zet sai lo ron langa vi le chu va poi ve ma mai te ka shret sia ka she ve chi aron ti ni ni etro lo shiat vak ngai na kha om lo ve boka in tan chuan mo a om ve thawe eng po ni se lo tong trai pui venga tro ale te chuanin zai kan ngai tha anga kan ngai tha le tur hi felina la ram ruatin tor zelin hne na ti la sakani ang

puang zel don ti laron satu kha hl1 kimi ani a pathian phang la nga thla in zai fakin hun kan manga hun man pui tu cheu in rj ma

gani a zai te khan in lo fak thei lawang ti kha ka lao mo zai nge khan lo fak ula lo tu bu chung khan in thim lung chau khan in lo zai ang ti te kha lo oma zai chwa nge ula thim rim te kha thei lawa ni mo zai nge nge kha chan thim rim thei mi a lo nya in lo zai nge nga mo zai nge khan in lo fak nga sms kan han chiar le ange good boy ran langa arje ma moite tuk thar chi bai aranti a amel chadan in do tai chiar don chuan ka vanung om ve aranti a tukina longai tha ve tan awain o aranti a longai tha ve te tan aranti ni e nung don lo reng reng hi chiar ma sak bola kan mange nge yang che he I dp te po kan lo nei chiat lo em hi chuan pa ko nga hianin RJ tuar zelin ti lai chu moi ka ti nang moi ti vm aranti a moi ka ti thin lu tu ka moran aron lar tak tak lai te khanin kan han du thei khopamo tep om lai khan mo khatianga khanin kan play ve chang chang thin ni kan du thei lu tu ka ni o ala ti chuanin kan ngai thang le tur hi tunchum kan artist tezinga kan mi panai chun jai khani le dona ni hianin min puila ti laron sa anga mal som tlo anga jai ani e

0: Hola, Janel, ¿estás acá?
1: Felina del rutin base na nung ti la sak ani a sms ro nu bela kan chiar le lokong e o chiar lo hian ing ka chwa sanang cheu ti ka lau si a mo chiar kim lo hian ke ngai te khol shing ron langa tuk chwa nuam le rj ma moi te ron ti a ke pon tuk chwa nuam tin ka lo mwa kheu chen ya o chuani play le tur kar je veli tan thin lung takin ka hlane tun na ya anu boral ti ka lo she ve mia lawa pathian lama en tlat thein nan ka hlane ron ti a ni e alom ngo tanga lo ngai thlani chuan mo pian ren thlei mual pheng aron langa arje ma moi te chibai le ke ni nu pa pon ngoi rengin kan longa thla chewa izai tir ten moi hlom hle mai izai tir le tur te kha parte te chhung kwa konzar khozol te longoi thla katan karon hla ne pian ren thlei te nu pa mual pheng aron ti ni a mual pheng hi ka sian na hi rei ve tong reng khop me mo ka sian na po ma na khani an pastor bo kha in pastor bo kha shevem kha khatyang mual pheng ram chunga shwai tu nei tlat ang chi kha ang ina shwai a shwai bo kha ang kha chan chin te kha kan lo chiar ve ni mo he kan te kan lau the lu tu ka no pan zual lai te kha ni ve box ya kan lo lau the lu tu ka ni kha tang kha ta le te ngil to lo re re ko ming hi mo ala te chuanin kan ya thang le tur hi ashlan mwan kimin missionary tan ti la sak ani a tuna kan ngai tha anga missionary zong zong te hun pum in pe te le hun pum chi alo part time athok zong zong te tan khan kan hlan veang okay ni pon ale tuna missionary tan ti hlan ni e

lo lo ngai thave ang miang khong ngain ma se thu ni se ran ti a e ti chwa alo tum don ne o ni e la san na hun te hi om to mang si lo wa ti ro chu wang chuan in he ti angai ron ti ve le ko hi chuan in lo ti sak sham chau hi ka du chhin ani o e tu na hian in kan zong hal mei don em ni ti te ka ngai to ta ni chumo kan en lo kang o chong pa in he tia ti ti pa hian ani mai a tro a om ngem ti phe chu ka she ho lo vein hen library hin ho ngem bo ko she lawa o om lo mai he kan nga thang hal chwai chwai don ani ama ero chu computer hian in e khai kom ma sa don he ge ma lom tiang vel khan an in ti ve ni mai the mo ni no tha tu tu mai a chu wang chuan in e ge ma ka ma sa zo ge ma ka ma sa zo ti ni mai the mo he rin hat no tha tu tu mai traffic jam de hla ka kan han ngak de tanga kan ngai thange dura kan ngai ani pupa ko nga la du zong kha ron chuak do na when you go home ti ni a bo le dei mai ni mo khatia vel kha ni a ma se tu nan ka mule tat se kan han ngai thang hal chuai chuai do na ni a he la chu nal ka tia mo ke pon tin anal na mai pi alama kalung hi ti leng ka ta lung te ti chia ni chu mo lunga ti chedu em em a ma ni chung te a han chan phei chuan mo si pai akal tur ti kha engoro he kalati chuak lo zo kang milongai damla pupa ko nga kha kan artist pathum te jing mi pakhat zai kalati chuak lo tlat mei chu wa chanin alung thokim na hi kan ti pho tang o apali na hianin kan ngai chado nia i thu kala oile lutuka chu wa chanin kalati phu lo che palom a josephine laram engi zai kan ngai tha pho tang inglange hi en ziak cha lo ma ro chu ri che chho mei tur anga yang o

Ole, kan ngay chao ta kha Josephine lerem engin len ve kan wam ti la asak ani a chuanin ni china pupa ku nga la thlan kha kan han ngai tha chho don to nga ama khan min lo la ngai thar rem o rem kimi cher pu zai ani anga when you go home ti la kha ni lo ngai thang u chuan helai kan hlan ve du hlan du kha kan nei ve nge ngai non thlan ta ka chuanin ramtana ram ven him na thok tu kan sipai te le kan police zong zong te tan ting o ai zo la mai ni lo thing tlang a te le ram dang India ram hun dang danga thok te tan khan kan hlanang.

Ole, kan ngai thak ta kha azai choi ka nuam ti hla ni a ni chinami zo kha o nancy itunami kha nancy lerum roti zai ani a chuan in josephine zai kan ngai thak ro khachu len ve ka nuam ti khani a chuan when you go home ti kha rem ki mi cher put in ron sa a chuan in ron thlang tu pa ko ngai han ti han ron tia rj ka lo ngai tha e kalom lu to ke ron ti a dam rengang che tin e minron pu thina kalom le zawle awma somin amang che ron ti ni he khai avalom ve minonga thazel don ya nang po o chuan in ve thla le tur hi romei ti hla ni nga david rosan lian an ron sang o

romei ti la kan ngai tha a aron satu kha david rosang lia na ni a he ram ngai la kan ti ram pa ngai la te pon tia chen khat chan ti ro khang te kan ngai khat chowa heng segment hi wang em em maya ni tin hian om lem lo a chowa chan am chun te lu ka tia kan ngai la kha tlom sia ti ro chuan sms chat rom lem lawa minga thatu te kha in boy do ni te kan ringa he choi kham chu ni to mai the thin atam jok chon chok an ei kham to in rin amati ro zing cho te kha chuan in tuk thuan ti jok te ang te ro kan te kan ei to in rin oma in ti lena tur in tho na tur kong sang sanga ti tlong ta kan tho thein nan khan du sang na kan hla top mai chewa kan na tho khai nang lo le hlom don si ya te ro thren khat lo lama bur char char do lai khan thren khat pisakai lo ni te lom ti ya mani in lam pang ti fai tum te po khai na mai thea in po ni sei na tho na chewa tlong ta kan ti thein nan du sakna kan hlan chewa chuan in hei kung te ron langa ron tlai khop mai kan lo hlep na sa to ni e when to kan kho har khop mai kung te ron lang a ron lang har le lu tuka signal ka nei chalo lu tuka karon lu the lok lo ni ron tia kan lo welcome mm thawani ron lang tlai hle ma se chuan pon tur poi mom hi ka pua nga nga chumi zo lama chuan in tun chumata na kan hlanun um beri kan ngai thatong o Akash Fani Aizol Chuan in Chanudar Khatle Mit Somle Dar Nain Kara Ha Le Ka Chung Thrisel Na Ti Chung Changa Life Phone In Life Interaction Program Abad Saidona Dr. Kela Shwai Tluanga Dental Surgeon Dorpui Veng Aizol Min Hunarun Mangdona Ni Mobile Number 9612500830 Kan Soi Nun Le Ange Pakwa Paruk Pakhat Pani Panga Bial Bial Pariat pathum bial a hemi hun chung hian sms mo whatsapp mo in biak po the ani ang zona kan lo nei ni chuan e thlashung ho loin kan lo zo cheu don ni o chuan jeza maron langa za ma hian nge ron soi o kan chiar lu kange ani hian in rj ma moi te fo boy thing ngar ngar ve ka lo in report zo ye ka re san lo che ni ni ani ti shat nan or ti ne khai ka van lom chi ne ron report thap thap mai fel le mai a cha pu pa ko nga hian in rjf ko nga kan kal me ka ka type man thin la war an ti ni e khaya lo tlu khu tang e o i lo tlu de khu tang e phone en pa kal kha chu har e tro phone type pa kal kha chu har ve bo kalom eng po ni se mi longa tha a kal pa te po mi lo thon sha sha ma kalom lu tu ka ni na tho na te tlong ta kai tho the nan du sak na kan nan ang che o chuan kan nge thale tur hi nan si laram ratin ozoram lung phang su ti la sakhi ni anga chuan ke hi nakin dar som pania intan kron let le dona chuta chuan in zai pol rem kan ngai tha anga pathian phakna la zai pol ten an rem kan ngai tha anga hemi huna hian theriat baptist kaushan zai pol te pyd headquarters zai pol te le darlon kaushan zai pol te na pathian phakna lan rem kan ngai tha anga in thiam zong te poron om de le nok kha karinga him takhan in lozom zel thai tura po ka ngai ni o let it swan in kanin bye bye le zoya nga sms chat tur ram chhar zau ta boka hanin bye bye le phot tai la tro na kina kanin chi bai chhale nga tro ale kan ngai thale tur o zo ram lung phang so ti la nan si la ram ratina sak ani ilo ngai thang o

Ole kan ye thak ta kha dar lon ko shan zai pol tana bu chi te ti hlan rem le the re ko shan zai pol tana nangma thil ro pui te an soi ti hla an rem ani a ti chuan kan ngai thak le tur hi BYD headquarters zai pol tana headquarters bia zai pol tana ka ngai zwal chin ti hlan rem ani anga thiam thiam khanin lo zom le don ni o

Ole kan hei thak ta kha in thoin nung ti hla ni a arun rem tu te kha thei riat ko shan zai pol te ni a ro puin ram ti hla ka kan ngai thabu ka dar lon ko shan zai pol te na an rem ani bo ka ni ole sms lampang a hoi lo kang o John August Boy hianin ka queen of heart duty pui a ngai te kha zot mai ro ni ka tho sia ang arun ti ni hench a queen po kan tling phato meu lawani John August Boy hi chu a boy thak thin chan ka sms chiar lo ma la vuina tu reng ka nei lo chhun cho ka ei lo kong ani len nom vek ole vul chuk nu te ron tia chuan current hi thim chuan ka ron lang thei lo ni mai net pek ka nei lo wa pute lo ho na ka thun ti rang ron ti vel thap thap ani ai na pang fel ti taka hian thu khalo oi em em phot lamo chang kan venga poke po dar jing dar ko chang tai dar thum chung hian in karen om don lo mo kan venga chan in rini hi karen om lo ni kan tia ni ve thawem chan vi kung te hian in chong kami thiam zia hi jo kar zam hian lo cheve angem le ma nia ka thuron zia ikal san le si tia lak lo de vakaron zia ta kha ka man mo lo ta karon zia bung ta noi mai ni kha ka zia tum tak jok chu khatin in han ti in kal san le dai si ang ti lamani tikhachuan omzia zia om tarwak mai alom tiro in no arantini in no ha engi omzia o ansai le la tiro ni e ranti chum muka mani kan ithin rim ami o katia katuti masak tum khan mo ithin rim nge ni ang o katia thaddik tak chan thang nyangi pona kal san ve tho che ke chang kani lawa chuti te chia ma min ranti le kha kalau ti deuril ru ni mo cham pa ko nga kharon langa ti hian ran ti rj chi bai zai pol nge nge banking ni in kalau ngai tha hen mei che aman la chi hle mai tham bula na ka thoka kalau ngai thareng che kalau zai pui ve ze le oranti ni lomum chin good boy por ran langa chuan ani hi

Anin, mam, amoy te hi ron di china good boy hi anin amoy te kha chu hindi lampang chan khania chuan kalom ve tang chang o jing lam segment ta chang khan zai pol ngai thak no amaran ti ni alo ome ilo om ve tang chang ero chu wang chuan ni ka haw lo wang che oh john august boy hi nui zeu zeu la aron ti ni he pai chu chim om ve china kan nui reng si ya inga tinge nui zeu zeu la ti te hi ron thon na chan oh ti te hi ka ngai to na lo lu ta ni chuanin ka ngai thak le tur hi PYD headquarters bial zai pol te na heta hian nun na tuya luang ti lan remandona he la poi moi lu tukain lo ngai thanga in sak thiam tur zong te ponin ka sia kan lo zai pui ve cheu do ne o oh.

Ole kan ngai thak zo chia kha heta hian na tu luang ti lani in PYD headquarters bial zai pol ten an remani a la pakhat kan nga thalenga te chuan tunchum kan hum bi khi kan kha ranga kan nim bai bai le luk don ani o chuan nakindar khat le minute so ma khan in longai thla thionga ha le ka chung khrisel na ti thu pui manga doctor ke la shoi thlawanga dental surgeon dor pui veng aizol mi kum na kan nga thadona hi hi ti chuan non tur ni lawin athar ani dona ama poron kal dona nakina alive in geini pon kan lo mu dona ni oma he hi in lo ngai thange ngai lo ngai poi mo don ni o ha le ka chung hrisel na hi poi mo si atir o ti chuan sms among ang te ka chhiar zo dona dunga sai tlo hian in ngai tha ka nuam hle mai aronti a lo mom thine min lo ngai tha thina kan sai tlo tlang walte good boy hian in katan chuan imoi a em dalawin amoi te em telima moi te kalau ti chin lom aron ti ni e khai a fing em i fel le chia lo wang vek te ron tia fing khop mai he chuan vi kung te ron langa in no ti hian in ada adash ada no ti hian om zia chini nei pakha chu innocent kai toy ni pakhat le chu i ming la lin moi ti tanga lak chua no ti kha inozia soina e no ti kha ani mo in no ti le in no ti ngai don mo alom ome ming ming om ze nei deu tuar kha kan lo ni reng mai atro john agus boy ron lang lia tun kar na aron ti a bu tro chan sep sep thla kha ron la chuan ni mina ka thau zawa bu mun chu vo in chu vok cha chhum aron ti ni alom ome na te lo thok ve thina i tai ma ti te kan sia kan thla hi muang swai swai ani o le ti chuan in kan ngai thla le tur hi kalom thin di hlani a darlon question zai pol ten an ron rem dona kan soita kan khani mi lamang hian tumchum kan hun kan kharanga chuan i ke hi dar khat le minute so ma live discussion hun kan ron hong zua yanga ti chuan in kan ngai thau thap done o

0: 00830 and 9612500830 kami ya kanzo na azo te ni ti chuan hale ka chung si sel na ti ani kan thu pui tur kha doctor shaitia chibaile
1: chibaile
0: he vena hun kan han mang hole thei do na kan lom hle meya ama spirit atan chuan han ti mei langin hemi e a si sel na e engtin nge kan in von fayang atlang lo na mi tena kan ti thei dan tur khanin bul han chan photila zo du kha kan nga do na i apoi mo ti kan in hun top lam ain han soi ma support me zela chang a
1: ole in von fay hi til tool mm media e sap trong an soi photrin prevention is better than cure ti chi kan in vain lok hi ti dam ain lu sok le ni ti ka kan ri a chu tian chuan in ka chung von fai chung chang a po yan ha an la nei ma ho in no te han soi la no te bi ka chuan ha to ma chang in von fai ngai chu mi bong fai tur chuan no te en kol tu te nu le pa te re care giver sang sang ten an ka chung puan fai le nem tak manga en kol sak tur ani a ha lo to chan tira a puan nem taka su fai te tin lu tu sa ma chuan ha lam hamasa beraron to chan tira tang hian in dental surgeon te athei na huna pianga pan nge nge ya ta tha tin manin lama lo ti the achuan engkim eile in thil sang sang te kan pe zo ha to to chuan in fai taka kan ha le kan leite toothbrush nem taka ma puan fai le thiang ri ma mo a ti fai tur ni achu chu thil tur taka nin ka sia no pang lam pang bi ka ti chuan in nu le pa te le no pang alcohol tu te hian in kum kuan tin thlengin athei sham chuan til ele in zo ate hano faisa khale leite no faisa te sok chhu atura zirti le kai sho hi thule me me chu chu anti the no pang en kol tu tan anti the nin ka sia ado le chun kan play role chawa chu huna chuan in wong fai le zual chi te na ma then chu nu le pa te nan en kol lo nuwa alawin tha da ve te pokha nam thin boka khang bia khan in nu le pa te na zirti na an pe khia ta ngai na sa mm me ya mun la dental surgeon pan thelo na mun omte tan pon ma din lama tur brase toothpaste manga fai tak le uluk tak in en kol hi a the yang to ka in en kol na ol samber chu nin ka sia tin chu do le chu anin hi hei chin dan chang chang ka a tho thin te ku jung pui fop thin te he tiang chi ho te nar lam pang le sok lam fel lawang chi te a wanga ha le ka chunga nan na sang sang nei thei te ka bal ma de te hani thi ma de te thorim setla tang chi hawanga te po hianin kachung fai tur chuan in khang a chan thang thang nar fel lo te bengle soklam pang fel lo thang thang te po en kol te la tul thina as all some zo soi chuan in von fai thathi nanatam tak ka le kachung nanatam tak ve na ta la thil poi mo tak nin ka sia
0: no pang lam kha i han in zo masatai la abul te changin kha i an hak an ka chung ti fai mun tur di te kha chokan lo shaka a nute nelai po ni se tro
1: e
0: theyang anga han in ti fai kha lo ni ta a hey ha an han note the ya ti ti mai deang deang a hianin i hey tun la ya chuan in en tur te tam em ma youtube pa hian ke ma nge poina kalaw mu chin chu hemi tut pe sa hi i enge no pangtanya na chalo le ni ti ang chi te an mani man tur shan ani ti te omta amero chu khang kha i nu le pa le chung ko tam tak chuan kan lo ti kher lo me the ya toothpaste chung chang a hi no pang kha na shan an mang nge nge tur nge ti lai vela khamo
1: ani e no pang hi a puitling te po kan ni chang om thawa toothpaste ha no hian in lo lem tel pal hi ole me me ni tin kan lu thu sam thina chan hangyat veng tur hian in fluoride hi kan tui tlana te mizoram a chon fluoride hi om lem lo wang hian fluoride hi hangyat veng tu thil tang kai do me ni ya chung te fluoride te na toothpaste te po chu toothpaste rang rang hian an tel thina ni no pang hian in an lo lem pal a lo thon om em wang hian in kan toothpaste rang rang te hi a kom nge ni a content a kin tel a chunga te om sik sok sang te no pangta na lem ma ta na him lo le zual te no pangta na thil poi thlen te te om awang hianin hei dor sang sang a te tin dor dor sang sang te tin dam doi dor a te po no pangta na man tur bik chu bikum chin ta na man tur tiang chi te thia ron ani a chu tiang chi toothpaste chu man tur ani a ani lo chuanin toothpaste thren khata alo ken te li no pangta na thil poi thlen te an taksa chu ri lam panga hong sa lo lo nei thei te ni wang hianin chung telaka him na tur chen no pang toothpaste man tur bik te poi an siam thri na a mero chu puiting toothpaste hi an lo mang ve ta lo ani pon lo thei lo na wang an lo mang ani poin lem lo lem mi la wa an oma atiang ani chun har san na lian tham kha athlen lo tur a ngai chu nia atlang pui tho in lem lo shim shim hi tu pe sa chuan a thra mero chu kan sai tel hal du chu mi nan lo lem pal lo ni pon tui thiang lim tam tok in chun jom sel angong thalo tur tam ta kha ven thei dang hi om vele a
0: ti chuang ka ta khan i no pang khan han ti china khan eng chin ve la nge i mani anin ven thei china chuan in lo mang po ni se pui lo deu to ti na ni mo tro kha dan khan ni lawin kan ko chung ra sa ta
1: an tak sa peng nang ta na thil poi a thren lo nan khan a pui mo khom mai hi
0: ni he hi o he i ni kan lo mu china so ang deu khan ni doctor chen khatina le mi tiam chen khatina an soi te ame rot kha wang khanin le tu lo om mai lo te mo lo lo le lo har sa deu emo te alo om pal ta ka khan mo tu pe su pui tin po in lem lo tu ran ni ti kha apoi mo ber ni chu ti ro chang kha tu ani le tu brush he tu na chan tu brush kan le te po na lo hin jaw ve zeu zeu tu tu brush thak mun tur tha thum da na chan chang nge tu ti te po lo om ta a he mi hi i toothbrush chung chang a kha zau de phlaga kan zo le du chu I no pang te a bok khan le puitling a poni tho he chen chuan in I enge a chang deu a chang kan ti nge
1: a hai
0: o ko a khong a khong deu kha kan an a chen chuan an du he tiang lo chu a fai thei lo an ti me ya chuan a chen kha chu ni le lem chuang lo wa I toothbrush te po chi sham sham om ta a kha ta khan in enge a heart kha a khong deu kha kan mamu kherem I ha tele han ni te pon lo tuar zo kang ati te khei tiang ai to me ni chan om the ya toothbrush chung chang kha
1: andi e poi mo kom mai hi toothbrush hi mission kali nang lawa mi then kha chu han hi thi mai mem mai han to pal lek te thil han hi song te po a thi mai mem mai han hi wung le puam a te po anom ve thi na kha tiang ho tan kha chuan in toothbrush nem man angai hun chung kha om ve thi na ni tin ha za na sa mm mai ha zia na sa mm mai te khang hoa te po han toothbrush nem deu kha man ani thi na doctor te point gan zia sak thi na mang turin chu tiang ni lo a chun hei mi tam tak chuan in toothbrush khong deu hiana ti fai tha tu ra hian ngai ve thi na ni achak zok ni a hriat na mo achak zok chu thil tha zo ni han hriat na ten nei ve thi na mero chu aminol puitan e kachung uluk tak le fai taka dim taka kan no chuan anem lam kan ti te po hin atify tok mm maya khong lu tu kan tiang chi hui chu zuk le muam lo tin a sadeu te a ku va ei na sadeu kan ti hau te tui bur muam na sadeu hau tan te chuan a khong lam te chu thang me ro chu an no dan an dim lo ro chuan an ha le hani tan khan a poi thei mm mai ni chu tiang pokin toothbrush anem lam pang mang hau te po an hano darina azir lo chuan hano anuluk lo chuan an hale ani tan khan thil poi kha thlen thei thawa amang tu hin lo poi mo ber maya mero chu ami nol pui tan chuan khong deuh hi chu kan ma mo lo zok chuan ka sia
0: zuk le hmam kan tin sa chuan ha hi alo enge alo gel bal ve box ya tero
1: alo
0: kha kha chu a khong deuh na na na ka chuan lo ti fai ne te po nya nga amero chu hale khami han ni vela khoi poi lo chin tur ka chuma ni po in shat ve ngai le mai tro toothbrush a
1: po oh ni e toothbrush a a brush more mo a brush more he ain ko kal de chi ang te hi a nung lam te po hi hol fai tha du de bi ka ang hil put a ina ati fai tha te po om tho wa me ro chu e tiang chi criss cross din an soi mai ain ko kal de chi ang ho hian han nung lam pang te ha pui nung lam pang te le a chung lam pang te po ya hol fai zo gan ti a mai ro chu mang tu hin poi mo be mai mang tu ina hano dan dik te an riat kha chuan in a aziom tho in karing
0: het lai kan zona don hi kan cher lo kanga kan no te hi kum khat le tha thum mani a sweet kan pe ngai lawa dor te a thil engma ala e ngai lawa a ha po kan no chia ma se a ha hi alo tria la muat tur ang hian enge a chan ni ang
1: te hi thil om the ani a chan rang sang om te ni mi chen kata chuan in bur nu te ne ka wang te poin om ve the ha chou to nu thlen po he bur nu te ne chi hin om ve thri nali e nep noi le khatiang chi camera mang chi ewak loma sela bura lu te ne ka wang te tin mi then kha chu iron om tel na dam do yan e wang te e tin ei le ina thil sum ni lem lo kan ngai thil tam taka hian ha a rong dang lam thlen the yang kha om ve thri nani chung te a chuan in chromogenic bacterium ti a ka chung an na shik chi khat rong dang lam siam theng chi te poi om ve thi na chung te ne na tang kop te po chuan in hi harong kha lo dang lam ve theya tin chu tiang wang de lo po ang het in tran tur ina a ha zia lo ti dang lam te po kha om ve the a chan kha sia chen kha tra khop mai amero su tlang pui thu chuan strict ta ka kanin en kola hun bin he a le in kan pe ka kan ti fai uluk chuan heng thil tam tak te chu ven the ni a a chan then tu azirin hange ni chia lo po dam doi ronga wanga lo trial de te lo dang lam te om ve the a tin chu lo le chuan animal hypoplasia kan ti a no sen lai mo nu ina pom lai chaw a da tak sam mo ang thil poi mo tam tak tak sa than len na tan te ha in siam than na

0: tala thil poimo tam takhat lak chaman lo nei pal hianin ha te po hian zene yang hina lang ve thei tho ani hanghen ni chi asilo ma se harong ti danglam thei hi om ve nul me a chan kha riat fi ani chuan hanghet thlen tu ni chi lo pon ni sela hi dam doi wanga rong lo danglam te khani chuanin e ti fai mai te khani chu ti ni lem lo an lo ni poin a che zo zel tur kha ven te dan omani nem no e ngai mi alwa po hi he an chin dan thang sang awang in nar le ka chung fel lo wang te khang sang sang awang te po khanin khang ang thil ta kha lo om ma ve te bokani a chan kha zon chu kha a tul khop maya chu chu a an message ron thon ka apoi mo lu tu ke mero chu a chan kha soi fak kha a har ve de usina
1: mu lo chuan
0: oh ni an mu teila chuan ni a chiang le chu lang
1: chuan khami kha entir nan chu no no te lo ni ta a ha kha ron chau chan tira amuat te mo alo ni ta alo nei ta ni ha chial ha dum te ma se kan ka chu an ni ka chu an ha kha labala dang chau le tur khani ta khami a khanin e a poi chun zom zel theim
0: o poi te reng bai pathian ina ha min pek da na hen ha lam le ha tak hi kan mil tok hin kan khabe len dan mil tok hian in ha thei min pe a ti mayang e chu chu ha lam ha tak kan nei ta chuan no pan lai chuan in an hmui mai ten khabe kwal te khang zong zong kha lo te a mai ro chu no pang po khan in thil an ei ve nga ya an than len na tan ei le in thil song chang thial te an nga ya tin chong te eng kim mai tan khan ha chu poi mo em em ya chung tan chuan ha lam tha hi ha tak tha siam tu ren poi mo em em ni e me tong kam pakata chuan in thlai chi tha chu ang ni thil chi tha chuan an nuwa po thingkung tha tak te thlai tha tak te a siam chok thin ten dewin ha lam a tha thian in ha tak ron chau tu ra a ngong tha tak mai kha nei thi na tin chu lo le chuan in khabe than len na tan te poi mo a hmui mai siam na tan te tin an si sel an on overall health an si sel pum pu ya tan hin poi mo em em ya ha lam a that lo chuan ei pum lam pang fel lo te ri lam fel lo te zun kong fel lo te po ni ang tin chuap le thona do chang sang tak sa peng sang sang na sang sang te poi ha lam thalo chang hian na chai dar hi lo om ve thei bo kha a ken te li tam em em me che wang chan ha lam atla le don tho ti wanga lo en kol uluk lo pal te lo ngai tha pal hi poi em em mai ni abul tran na kha that chuan a le pek tur ha tak ron chau le tur po kha tha tak khan aron om thei tur ang ai ni
1: fim khur atan dira changa fim khur ngal ngai ni chutirong
0: ekol ulu khop mai ne
1: ha pui nai hi engtia ti tur nge te ne
0: o nai ken thei tu hi om thu amaya a tamzo ka chuanin hakar thil tanga wang ten nge ni mi alo a nai lo om hi om fotrin haron tro turina ton kaw te thil ning noi lo luta ti fai har sa si nan na shikina a be a chumi nuwa hani ron puam te nai ron om te ani the ya tin chandang le a chuan hange alo rei to nu ha thing kan ti mai ha chunga root canal kan ti te a pulp kan ti ang chi te ange ti na lo nan na shikina lo be na sa to nu wa ron troi chuak ina ha ni puar le nai ron siam te pokha om fere the ya khatiang kha achana jirin enkol dan thang sa oma achang chuanin e phoilo enkol dam root canal therapy kan ti mai ha thing chu afai ha thing enkol dam mang si mang te pana ti the ya chim chu tiang ni lo ha ni kau a karaning noi tan na sa ta wanga ha ni puam thang lian te po zai dam thei te ni a thena chuan ha fai ta ka khol manga han sil faya ziom le thei te po ni a achang chuanin han hi puam ron omna chan thren kha chu dam doi thren khat enti abik takin hei kai dam doi kan e wangte mi lan lo e re to wang han hi puam thang lian ten lo om ve the tin ka tho khani chi la khan kan soi nul to ka tho na sat ta wangte pen han hi puam te nai te poi om ve the buka chan sang sang kha oma chunga chuan nan na shiki nam bu khuar thei lo na tura a che ve lan nan na sang sang te ru chunga ni mo han hi chunga ni mo ha le han hi bor chawan nan na sang sang kha en khol dam the ni ya dam doi mang en khol te tul the ya chang chuan in doctor ten root canal therapy te a chang chuan han hi zai kan ti mang te tin curata chan ti azia zia fai mang te bo kha an lo en khol thei chin
1: da mai mai lo tur ni chu te ro
0: ni e ngai tha mi lo tur a
1: ha khami kha thil dang har sa na thlen thei kha ni a hela ya ron zo na hi a kan topic chung lu tuk khi chu ni lo me the ma se ron zo ve me a box si a kan sia ranga doctor hian chu la ti angin han sang me se la what is the meaning of dental surgeon ti ni a pakhat le a hian difference what is the difference between dentist and dental surgeon ron ti a a the angin
0: a ron zo ang kan english book in kan ti mai don mani a me ro chu ngai sa tu mit mit tam zo
1: khian english ron zo ta ma po hi a ming ron zia po hi nam dang ani amo a
0: ani mo
1: o english in han soi sak mai se
0: la a ite kan ti a dental surgeon to ang ani mizo tokin kan soyeng oh po chu ni semin chetiam karinge.

0: Ich habe tam zog da shit tem turin den do charge an zu mi ha le ka chu a tak ha le ka chu peng sang sanga nat na sang sang te en kol tu ra thiam na big nei chu mi ta na zir chuak te nia hemi dental surgeon ni tur hian in athiam bera bachelor of dental surgery bds zir tur hian in kum li le kum kha chung rotatory internship ti nge nge nga ya chu mi tu chuan in polsom pani science past the tanati nge nge nga ya chu mi dental surgeon te chuan in subject sang sang medical subject peng sang sang baka dental surgeon dentistry subject sang sang dental surgery subject sang sang te anzira chu mi a anzir chua a meet and call te tura a phalna pek te chumi nuwa kum khachung rotatory engen internship anti felto nuwa subject sang sang anti felto nuwa mi te dam lo hale kachung na peng sang sang ten kol tura khamia phalna pek te kha an le dental surgeon chu dentist chu aminol puina kan soidan thin pang a hi ni amero chu mizoram bi ka hi chuanin I dental surgeon ni lo doctor ni lo azira zir chuan ni lem lo ha lu khoi ve thin te le khating sang sang khoi thin te halem siam te halo phoi ve tamai te thinglang mun sang sang a wa khuala han ti te kan lo she thin a wangin khang ho kha dentist em tin kan lo ngai ve thin me amero chu dentist te chu dental surgeon ti ne na tong kam khat ang ngai the ani a mizoram ma kan lo she ta dental surgeon ni lo doctor ni lo ha doctor hale ka chung en call tu doctor ni lo halem lo siam ve ring te tin halo poi veringot kan tiang chi chu denturist tiang chi tan kan soi thina halem siam thin kan tiang chi te tin dentist act 1948 india dan noi hian I khang mi te I prevention of quackery antia quack kan ti meang chi ho mo doctor lem chang kan tiang ho te ang khanin phalna an nei lo wangin meet and culture thiam na nei lo ni ati chuanin azona kha ka chang fu ong em ti chu ka shelawa chu chu dental surgeon le dentist emo tin ka aronzo bakan denturis kan tiang chi ho danglam natlang pui chu ani mai ome
1: mizo wa chon in dental surgeon hi kan nei le kan pandu ber kan shat la la de ber tu tu nai chon an ni de me yang ta doctor pa ngai kan ti ka he halem chia mi chu man de kha ni em ne tu na pon la ti ve reng tho
0: ni e hi dan noya chuan phal mi a lo ani a mai ro chu in sri thiam na te pok an lo ne ni mai theye khoi khoi a mai chon khoi lai ke la mai chon hetianga a e zon na halo dab vele thinglang hun sang sang local kul thin de chu an lom ve ni in an soi
1: ni e kan tunai chon klem chon kan shelar ta lo de vem o ti na kha lo om dewa ron zo na ta ka kan chon helai kan zo na don le hi ha chale lu tu khi engtia ti chi nge ti ni ve thunga na bok si lo nge bok si lo aron chau thwa top zela engtia ti tur nge
0: oh hei hi no pang ha tha de mai hi ha tak ron chau hun po a ha tak ron chau turina a ha hlam titla mai lawang chi ha hlam tla har hin om ve thina ni an van nei khop mai tiang ho hi ha hlam tha de nei hi chu ha tak ron chau tur po tha nu le pa te lau thon ni thin chu ha chau ro lo bi kang ti te ha tak ron chau na tur mun kha da lang ti te ni a thil om ve the ni a khatianga a lo chau rei bi a lo chau a ha hlam atla har ani chuan khang ha sam te kha den dal charging den an poi sak the ma ya ma ni lo po thlak mai te so hin mai te hi lo har velu tu thren chu nget te hi om thre na khang ha wa chuan in den dal thlin di ka emo a sarkar hospital sang sang aizol mun ni lo mun dang a mizoram mun sang sang district headquarters sang sang ate po khan pan the ni a sarkar hospital ate tin a rem chang tan chuan in private clinic ate po khan na pan the ya kha ting lo ni chuan in poi mai tur ani a I hatak ron chau tur tona alo dala hun no la siam thailo ni chuan I lo thon omani san la bania
1: o khatiang tho khanin I ato tur anek ning chau zela ato he zel boxi ati khami khan aron tlak lo khan ha cho kharon titik lo vede dinami
0: o cho he ta po hi siam ve the mo achan chu a thar ron chau na tur kha a ha lam ha luizo khan alo dal ve la chuan khang kha om ve thai thina wang hianin e no abik takin kum ko atanga kum som pathum kum som pali ta pon ichang am khang hau chawa khanin in entir fo kha lo tul thina ni ai har wa rem lo om thei la kha kanin ven thei na tur la kan siam rem bat thei na tur khan
1: o ni ni ha chaw ru lo ha hian kan chung te kan mel zong zong te lo siam ve ve box ya kan chung fia le fia lo te thing hian ni na lo shil ve box ya zo wang chan in ngai tha ri ngo chi chu ni bik lo ni ka ha chale lu tu ang chi po khamo ti chuan no pangtan rct hi engti ka changnge ti hi

0: lâu tu rồi em còn chặt lệ thấy thiếu tắm tắc tế bôi ông về hết em mình na lâu tốt tế bôi gần ông mấy thế cần sờ lâu em còn mấy tế bôi gần ông mấy thế em rõ chứ là ni về lâu tế là lâu ngay sát tu tế gì ngay hiện in về thế ni tí tế chín đàn suy xét lâu lệ chả lâu sáng sáng tế là cái in về tu hiện in cái ni hiện cần tí xuân là sai lâu ni tí cần sửa tế chú linh cho sửa
1: khami à khanin I invent dan di mana tu tu kan mampi lah. Ok tu abu abu berakan laut dah. Tapi hati lah asam tu. Misal tu kan soal soal nu kuvale. Mesian mai baka sada kan ni ya tu ibu kan ni telbox ya. Kat yang zong zong ka. I ingat kan chefik tu ada macam ingat I invent na. Kan ti don minyak lau invent dan nak.
0: Ni cina kan kan soal dah nual tu. I in entir fau hi lau tu lani. Oral cancer screening dan dia hehe district shang shang dental surgeon om nak muna hianin ati thea kan kachunga nan dang lambi rong dang lamte han official lo nan naron sen thei til te omem ti te inen fia turin chu chu ati fo thei trinani then kha chu ei na lem lo na lang chu ani lo in soi sel nei lem lo te po hian nan na then khat lo in tran tur te po om ve thei ranga chung te ni wa cha mi tiam te pan fo hi tru la tin mizoram a chuanin sarkar mala na sang sang mang hianin sarkar hospital a te point khang te mang khang te enkol dan tur tele man a engani inpu khatianga ti chun jom dan tur thil sang sang program te pokha om chawan di khang kha ti theya lo in ven thei dan thil sang sang jinga chuan zukle mu mi ti thina ni chuan zukle mu ban san ro e voile khata ban san haran tin ipon atlem te yang ber ti chun jom char char ma ni tumna ne na ban san tlat kha a chule mem maya tin chu lo le chuan na kan lo nei ton e chu dang te yang ber mi thiam te pan tur ani e chu chu private clinic an di emo sarkar hospital sang sang ate po chung chu a man tang kai the ni atin mizoram sarkar in mak san ti a healthcare scheme sang thatak mai te pon se ma khang te mang po khan in enkol na thil sang sang te ti thei te po ani chawin ka sia khang te po kha ti thei a in ve na chuan in ke manin zugle mom ti mi lo a pon na tok kha kan om pat the ni ya chin dan free sale sang sang omani hano dan phunga te e le in free sale jok te oma tin kan ka chunga thil kan da lu te kan he kan hol le kan kherate tin kan ha le le kan ka chung tin a thei thil sang sang kha jugle mom lo po om ve nol thei ta khang thil sa lo kha kan lo nei palani chuan ban san kha thu le mem maya tin tlak cham nei na sata wang hian ka chung na nei a om ve fo thin ani chen ka da chuan vitamin tlak cham awang te le chungri la na then kha ta wang te po hen ka chunga nan na alo lang chok ve fo thina chung te shefia tur chuan in kan ka chung hrisel na mai baka kan overall health kan taksa peng tin re mai thei a thalo lai te lo um pal the kha ang song sang kha a thalo um thei te a dab chua te he kha tiang chi en fia fo kha a tul em em mai ni kan thei sham chuan in chung huna chuan na kan nei huna chok po ni lovin in an tir fo hi an kan hale kan ka chung bi ka chuan kum ka ta lo ver a voi ni tal in overall health country sel pum pui po chu tiang anga kan ti thei sham chuan in sense of claim zo kin ti dan kha ala um ve zela chu chu in ven na ta na thil tul ta tang kai ta kan in ka shi atin hemi ba ka pon soi bel tu til tam ta ga ma kan chin dan sang sang a hian chin dan ri sel kan an ti ring po hian in nun phung ri sel ya in soi zoi dan cha ma zan zan men rei lutuk lo ma mut kan ma mo ang tok ya han bu tang chi te a ei du zong ei tlur lo te mo chak zong ang chi han ti ba ka te tin a ei le in sang sang a se se na tur thil tam tak hi ama chu chu a shiat bel tur le soi bel tur po tam be min ka sia i we lai hun toi te hian in ge ka chang fu tok lawang ti po ka law le mai
1: ha shi sel ne tur po kan exercise le zan men rei lo te po ka ngai
0: ve ai ngai lu tu ki mo zan kan men rei chuan in thil dang a ken tel tam zan kan men rei chuan kan ri la lo tra ma thil ei le in nga ya chung chuan in kan kan ha chol ha dam to huna kan khabe bor ha dam taka om thei to huna kha nin kan khabe te po kha rim tong dam khan om ve the ni chu lo le chuan in zan re a chuan thang kha chuan in kan men re chuan in eng eng he moni e ta na ri se em em lo te kan ha le hani ta na ri se lo te po zu le mu om ni khel lo po kha chung chu ni a a chin tan ri se ni chu eng tak sa peng tin reng tan hen alo travel me ni
1: a kan kan te po khan ni e kan share te poi mo hi kachung kan han ti bi ka khan tin nan i nung na pum na le ka ti ang chi te chu tian tian tak sapon lam deu anga tian lo ammi ni ta kachung kan han ti bi ka chuanin a shang vi au turang ngai na kha lo om the amero chu chu tu na kan ngai thak ang khan i kan ni tin nun dan kan lifestyle ti po ti mai la ti ro khang khap te po khan in ha le kachung shi se na kha a keng tel ve ka ni ti kha kan shat a thar le kha ngai le mai ti chuan kha cancer chung jang te

0: ngai thiam te ei zo na sang sang awang ami ma chon ngai tam chi dor kai te chen ning chu ka ting sang sang a khan ha mai bor ani phei chen atuk loka ha bala tang atuk loka te po siam lo ngai thiani he hun a hian in halem ei chu ka soi ta ang khan ni chin a khan e halem an lo char be sak to pi om thina ni arim chedu em mai ni e en po shom khop hian lo rim chen sa bul vela bol lo tang te ti fai lawa om he athina wangin chungang chi ho chu mang lovin khang ho tan chen halem son thei sil fai te thadau mai hi oma chutiang ni lo te po chu a han ni lo dam chen huna khan he halem siam na man tu man ru kha ti sang chan awma ni halem ma chu anin ang het chi te nghet lo chi te doctor ten an siam thei veka chung chi chi sang sang chu aman po kha ke ma ni na kan phak tok ang te po han ti la a chi san san kha ke ma ni ma mong tok khan in a oma chun chuan in ha ina ana to poimo tak tak chu tong na ta na poite poimo ania tin kan mel mai lan na ta na poimo ania e le ina ta na tangka ya tin til hadang tol che zel tur veng tur pon halem siam bat bat kha tul thin ani chung zong zong ani wa chu halem kha siam thoi thoi kha chu ani dam chuan in tie tur ania mero chu e khoi mun da khoi khoi amo a anlo char be to pangchi hi chu ahlom em em maya henga hlom na chu kan soile loka nga heng an char be man ruwa ten hanhi kha arctic kang theya akan mai baga han balning noi ti fai that the lawa om hian chu chun hun rei takha lom noi anin nat na tam tak cancer te thlek thang in a thlen theya tin a bulvel ha te poti che theya doctor pena kan siam sak halem chon thelo chi fixed prosthesis kan tiang chi te fixed partial denture kan han tiang chi te tin dental implant apuna phun chi ti to me ka tiang chi te pokha khang kha chu ahim ka tiang chi kha chu ammo tu te na ammo tu ta nan siam tha tang chi ho ka chu mo chu bang chuan in e siam wat wat siam ngai chi ho chu adam fel le imo kan mamo dana zirin zai thiam lam chi te mi ma chan tam chi kan ni chan atu ko lok han siam ngal ngai temporary de lok pon siam ngai khani chi na mai ro chu doctor te thu le la kha ezom teisha milachon acha om mange
1: doctor nge nge kha kan pan the chuan acha perani chu tikha al ani le zel thau mai tuna po khan ti ro ti chuan mo kha ta khan he zo na kan dong a mai ro chu kan zo bel kha lo lo du chu he kum upalam ma te abikin e kum upalam te kan ha kha lo nget lo ve zel ani me ya ma ti ro alo bal ve ta e kum e ani vek lawanga e kan pi le pu te rual anga te lo ti bik tai la heng ang te po hianin e hane lo om tup ai chuan siam zel kha ala tha thawem
0: o tha e ani lo chen hi kumu palam pang ha bal vek to te po kan nei nuala a then kha chu hani la a risel lo wa nga kha tiang chi kha nom ve thina kha ho tan khan in e apoi mo lu tu ha siam lo wa om chuan a khabe bal kan han tiang chi te po siam ma em em mai tin an khabe te po lo do de an mel lan dana ti dang lam an mai lo zur zuala tin zanan mutpon hei an munhar na sathina nia ha alo om tolo chana kam ki tu hachung le no in situ te om lo chon khangte ni wangkha na poi mai mem mai atin hanei thalo chu ek khal kan tiang chi te ri lam har san na sang sang te poin nei du em mai ni trong fi alo mai baka khan an mamo ang ail in tur te po kha thial chip na tur an nei lo chon akin tela tam em mai tin self esteem te po kan tiang chu an ma ni hei in rin to na zong sung te poi an lo vek the ni chu kum upa kan pi le pu man in ring to ve thin tak te paw kha an ha alo tha to lo chu an lan dam rim rim alo dang lam po hian in an man in rin to nan lo pha the a ken tel hi tam le mai chu wang chuan khang ho tan kha a thei ram chuan a siam thei chu chuan halem kha siam nge nge kha du tu sa mani
1: ni et ro kha kha poi mo e lo kan tar to lom ti a e lo in lo da me me kha lawwa thien ni chuan o kha kha poi mo ni chu helai kan zo na don hi kan chhar le lokanga ka fanu hi kum som ni pathum ani a zuk le hmuam kuwa eng ma e lo ani a aha hi a eng deuh thut maya enge a chan ti fai tir chi ti ani em nula te an ni anuam lo ati ve china thuron min pek the chuan kalom hle anga tia shikhar po ti vel po a e lo
0: o tia hi anom thren zu le hmuam ti ngai mi lo hei an en maya eng thut te ung deuh te varhalauti shiat deuh the anom ve thina ni chan sang sang singa a tunma deuh tele tun lai seng pon ni a tetracycline no pangkum som pali noi lamin a tetracycline an e wanga ha lo eng te nui nawa pai lai tetracycline an lo e pal wanga ha le ha ka tiang ronin siam chang tha ta lo le ung mai te eng thut kan te ang chi te bal li si lo rong dang lam deuh khan om thina ni varhalau deuh mai han heng te poi om ve thina tin chen kala chuan tlak chaman nei na sata wangin no sen an ni lai te tin nui na pai lai te atlak cham na sa takan ne wang te po hen haron chau chuo ka kha harong dang lam deu te wa thalau deu mai chak lau deu anget la ka po him lau deu mai te po yom ve thin ani chung chu

0: chan chang chang a wang in om te ya
1: Mm.
0: en kol cha te ni mo tin i abal wang eng lo ni pon abal kha chu ti fai mai a fai a wa tha mai tur ni ta chu tiang ni si lo bal wang ni lo rong dang lam lo ni po khan a chei moi na tur te a ti that na tur te alan dan moi zok le a che zol zel tur ven dan kha alo um ve zel mai ni chu chu a chan a zir khan en kol na sang sang om te ni lo lungai lo phot chela en kol tha dan om ye ye in kari
1: doctor nai vai pan mai kha afin thak don ani chu tiro heta hian aron zo zona kan don le hi ha zai rual tir hi kachar dikang chu mo ha zai rual tir hi apoina a umem
0: oh ne hi orthodontic surgery ti ni karinga mi then kha chu hei a khabe lo do do lakte mui chung lam ru alo om dan a fel le lo wang te alan dan mel dang lam de te mai erang de walang te khabe do de anga lang te khabe lian de anga lang te ponom ve te ni khatiang sang sang kha zai that te ni a khabe bor zai that te din a moi lo lai tur siam rem te ti that te kha ti the ni chu chu an ma mo dana zir khan in a ti chun zom the ya a tur pho chuan zai thata ti that the ni chuan in kan soi lan tang khan ha poi mo na sang sang chu an lan dan ring ut ta po mi manin rinto na an nei le nei lo chung changa te tin pum tha lo le taksa peng sang sang na veng tur te point a thule mem maya zai that tu la ni chuan zai that mai tur ani chu chu mizoram ang e po hen lo ti thei to ti chang thil sang sang kha a chana ji ren ti thei zel ani
1: he nia tun la ya chuan in ha ha han chau fu lo deu te po ti khan i in a brace te mang te pon an siam cha a chuan in i he in tu na po kan soi ta khabe do deu te le he tle ma ha chung lam i haron ha ku deu kan ti ang chi te po khang te po kha i in a han zaya cha the te kha um ta ro heng hi eng ti khuna kan china root canal an ron zo ang deu kha eng ti khuna khoi tur nge ni ang no pan lai nge cha anga ti ang kha
0: oh chu chu zir chen zel ngai a hun kha adang lam chi o o a machine zirin a chan chu thang lian chau kan ni a kum no pang deu la ya ti chi mi lo te om ve thina a bi ta in orthodontic surgery tam tak hi chu thle ma a kum lo phan chang deu lak lu han ti ngai te pom thina li kum no pan la ya intervention approach an ti a hi a che zol zel tur ve nang chi te le kham ya lo en kol va tang kha thu le me kha tiang chi hun te pok om thina a chana zir khan in no pang te ni lai point kha tiang rual rem lo tur siam thad na te kha chu ti the a zai bi ka hi chuan in an mani din huna zirin e zai ma ngai te zai tlai shet po poi lo te pok om ve the
1: kan kha ni e a poi mo khop me ya he tun la ya chuan in gei ma ni muna ti me la mizoram a po in kim kha ti ve the to ni a china doctor ina so yang khanin mani in rin tok ni hi alo ti bo ve lu to ka kan he kan me lan dan tle ma lo dang lam kan ha dan lo dang lam de te po khan mo khan china po nula kum som ni pathum kha ha kha var chalo ta nula tan pe zona nuam don lo ni mo kha wang khanin doctor pan zung zung kha e he mizoram a po doctor kan nei cha em em a kan e kwa klema ahla deu athik tan deu a po tro doctor pan tu hi an um sel to a doctor pan na chang kan shat ze kha poi mo le ni ti wei na khanin wei na chain han sha thar le taila ke ma ni thu le mi soi em mo chou kan kha vel kan han ti kha chuanin kha dam doi kan lo e mang te po khan kan ha kha lo che kan ka chung kha lo che the kha ni a dam doi ta kan tak sat dang ta na dam doi kan e chang te po khan mo ti chang zo pa kha cha kan zo le do chu hun a tlem to a hey ha ka kan no ta ha hi i ke ma bi ka chang kan ting e ka chu kan kan si se dai nang lo a kha kha no hun lu tuk to lo tur khan in doctor khan min shil to a hi ni kha ta voi ni ba chu an ti to chin kha kan lo om ve thei ta ni kha tiang a khan eng ti nge kan in ti fa yang hey mau tu a ste o ma heng te hi man chin tok ti meyang i apoy em mau tu a shi enge a shi a man apoy em apoy lo em ti lai be te kha ka shi
0: problem lo ve mau tu su a thulu tu i amero chu kan man rei hian in mau tu strength khat ti chon ha hi tle mi na rong hi ti dang lam ve thaya amero chu khang nga wa nga ha lo ung thet a mo lo eng de lak ang chi omani pon i polishing le scaling mang te pon ti fai ve le mai thaya man rei don chuan antiseptic mouth rinse ang chi sang sang te kan man don chuan pol dal de lek hi chani as as a ve za ve a chin lo ni tang se a chin chan ve ka kam chu na dam doi mau tos at a chan ve kha tui chu mi len chuan in pol dal khana ji ama chuan kan soi lok du chu mau tos a hian mo hey a mau tos chi san san ni am ve a chung jing a chuan in he alcohol om tel na

0: mau tu sang chi ho hi ka ti ro du lu tu ka ni tin
1: oh.
0: man ra ka tan zo na thalawa zero zero chena research finding strength ka ta te pe chwarin ka chung cancer hi a thlem the mo ti te po hi zira en chin na sang sang ta po kal pu ya ni chung te ni wang chwarin film kur ta ka man tha a hey, alcohol om tel na ni lo mau tu as tha deu deu hi atam em em mai ni dor hun sang sang ate dam doi dor a po te po le tu roma so chu man kha poi lo re reng e chuan kan sai lan te lu bok chu ha no u luk ba ka kha ni nei le hi fai tha ting ai mai ni le fai lo chen ka lo rim tui lo ma em mai ni zu le mom ti lem lo a po hian so chu kan ka chu ma non thap te kha nga ya chan sang sang a wang khan ka ti rim tui lo thei tu ka ha fai deu ni kan shiet pon lo om the wang khan na lam pang fel lo te beng lam pang fel lo te shok chung lam pang fel lo te kan nei ni pon khang kha inen kol thap tel thuai kha a thu ni chu la ni ha le ka chu mai ba ka khan
1: o o ni e tak sa a pum puya kan shi se that kha koi mo le mai ti ro ha le ka chung shi se na kan han ti na ngina kan chil e kan dam doi e thleng in kan soya ka exercise thleng in kan han soya ni a ti chuan in hei e enge a detail kan ti don min yang a shang shang kha kan in zot lem lawa kha tiang a pui mo atlang lon ni ti na kan mo ang tur chi kha kan han in zot ani a lo soi mai mo do engai thatu te na kan sha turata na a inge kan lo la soi chwa lo te po kha om te han soi le luk se thanga
0: ni e a de di chi le soi lan tang khan in thian te soi te tu te na mo ni ti ti thiam do nan soi hen oi ol e mem mai ni dam do chung changa te po ni a toothbrush a te toothpaste chung changa te po ni chen ka chuan in no pang toothpaste rim rim te po hi an zor thiam khop mai lem de la ta na poi lo han tiang zong te hei tin reng dam do ni oma dam do han fak te po hi om thina kan hano na lawani emo ha le ka chu ma ta na kan man chi sang sang te ati fine ati va nang chi sang sang an chi an fak hun thil tam tak te hi sum don na thil ani ve the wa hen doctor te na an kai shoina noya an shil le an cho hi alo him tlang pui zel ani chu wang chan ha le ka chu nan nan nei sang sang te poina tu te mo tong kam thiam de in an fak wa nga lo mang reng lo tur hi anin kan phim khur hi a chu le mem mai ni tu te mo ezon na kan soi chiang ti te po lo ma mero chu phim khur ta ka kan man chuan kan che zo zel tur hi pum pel the ya tin chu lo le chuan in hei ngai dan mak de de hi lo um ve the ya mi chen ka chuan in e ha lam chung chang bi ka hian in ha lam te chu ha ta ka ron tro le thowa chu wang chu en ko lu lu ka ngai le nem ha lam mai mai phoi de ro ten ti chin ani ha lam phoi mai phoi em em mai a chu nga wang a kha be than len da ko nga boi ta te ha to rol rem lo te pin ha in six soi rol rem lo ha to to mai te po kha ano pan lai ha lam lo that to lo wang te po thil om ve the ani a chu nga wang chan ha ta ka ron tro tu ra ta na kong sial tu poi mo em em mai le no pan lai a tram kan in lu ki nga ya ha to tran tir a to sak bera tranga in en tir thei turin ngai sa tu te po fa na no pang en kol tu te kan ni pon chu chu da ti thei la chan du tu sa mani tin sarkar hospital mun sang sanga te private clinic te kan pan thei lo ni point dental surgeon te Mizoram mun sang sanga te a pan thein ama chung te po chu mang tang kai la kan che vel thil te mang tang kai tur hian in chan ngen du ni sai tur chu ka nga lu ta ga me semin sha tiem don ne
1: ni e kan hun hi toi chi na amero chu kha kan du zong te kan han zo ta ngai thla tu lam poin in ron zo ta in lo hlo pui kan be se ya voina hun cha tang mai doctor ke la shoi tlang a miron man pui the ya kan lom tak se tani he live discussion hun hi kan hlo pui chi na kan hun nei le huna te po ngai thatu te po min lo man pui zela min lo ngai thak sa ze turin kan song ngal cheoni

0: Hey, Akashvani FM zaweza point pasari changa point swa ani me ni som thum sang ni som ni paru kani at laidar ni le mini som nga pakwa ani kan program thok khat na chukan lo zo ta ngai thatu zong zong te kan program mi lo ngai thak sak awang in lom thu kan soi ni primary channel changa program lak chon kan ngi thak chun zumang program puang tu hi vilal ngi zwali kani ya engineer duty hilal ruat zwala ani FM zawo hi laidar li le mini som ni pariata kan lo let li anga min ngai thale cheu Rin kan so matseu.
1: On chanchin thar hindia chiar Delhi mi lak chon ilo ngai thang u.
2: Namaskar. Akashvani samachar ke saath main

Hei hi Akashwani Aizawl ani tuna chuan lengzem hla kan ngai thla ve thung anga tun tuma hian ananda mi than sangi Johan H Lalmal som le feli fa lai ten hian tangin lengzem hla mawi tak tak kan ngai thla ho don ani kan lama saber tan ananda mi than sangin lungrun ka don thrin che ti la sakilawai thlang u

nun lui ti lak ngai thak ta kha john h lalmal so ma sak ani tuma chuan philippine zai kan ngai thave thunga chan lo mangai na ti la sakilo ngai thang u

zai kan ngai thak taka filifa nai zai ni a alaron sakha chan lo hmanga ina ti la ani ananda min than sang zai kan ngai thavel thunga kamang ral le thrin ti la asaki lo ngai thang u

min hil tir su o ti lak ngai lak takha John H Lalmal so mazai ani tuna chuan ka choi nang che ti hla felifana ina sak kilong ngai lak chun zamangu.

kachoi nang chati lagan ngai thak ta kha felifa lai na ron sakani john h lamal so mazai ga ngai thabe thunga zan tin atan mangtha ti hla sakilo ngai thlang u

Hei hi Akash, vani Aizol FM zo a japoin pasari changa puan chu ani tlaidar nga ania dunchum kan huna hianin pathian fakna la kan ngai thadona hun man puitu tu cheu hi RJ shroi tluanga ania pathian fakna la zaipol te hlarem kan ngai thadona ni ngai thatu te hun milo man pui thu turin kan in soma tin nakin zanda ruka hian pathian fakna la zai fakin hun kan manganga ti chuan dar sari le minute nga chuan ram ngai hla kan ngai hla anga ti chuan zanin dar riat le minute nia hian leng zem hla arj choice kan ngai hla anga ti chuan zanin dar so ma chuan zai remoi hun kan manganga leng zem hla kan ngai hla hole don ani ngai hla tu te chibai kan buk vek chewa zanina kan hun man tur himun lo ngai thla hun min lo man pui tho tur khan kan in som thar le ni sela ti chuan in ang pon ni se tun trum kan huna kan hlangai thak tur te chu anzai kan ngai thak tur te chu luangmol pastor bial zaipol Aizol efci Aizol efci choir le chan mari waste kaushan zaipol te hlarem kan ngai thla ang kan hun tan nan luangmual pastor bial zaipol te hlarem kan ngai thla anga chu ni ro pui chu ti hla anrem kan ngai thla anga hel la kan ngai thla tur hi min lo ngai thla tu zong zong te in zawai tan khanin karun than sak chu ni

kan ngai thlak ta kha chu ni ro pui ti hla ania kha la kha luang mual pastor bel zai paul terem ani a dot le kan ngai thla le tor chu lelpa ka vungai che em ti hla kan ngai thla anga hela hi chan mari west ocean zai paul te hlarem ania he hla kan ngai thla tur hi min lo ngai ta tu zong zong te in tan karon hla nani lelpa ka vangai che em ti hla chan mari west ocean zai paul te hlarem ilo ngai thlangu

kan ngai thlak ta kha lelpa ka vangai che em ti hlania kha la kha chan mari ways ko san zai pol terem ani ole tu na chuan o tharau thiang hlim ti hla kan ngai thave thunganga he la hi aizol efci kuar terem ani ilo ngai thlang o

kan ngai thlata kha o thlarau thiang hlim ti hlani ya kha la kha Aizawl EFC II kwarterem ani ole tuna chuan in thuron thon hi kan chiar ve thung tonga ga van phur thin em o in thuron thon an ron thlen trak trak hi chuan in kan soilo ka nga duty te hin nuam thina tin in thuron thon han chiara kan thian te nen hlang i thlaka la ka khateng han ti kha i nge ni kan thian te tan hlakan thlan sakte khan in fm zo oikal tlanga hlakan thlan sakte khan in ke ni lo puang chuak tu tan khan nuam ve veng veng thina kha kha in thethau in garinga kan soi ve shim shim ani ti chuan in o in thuron thon masa ber ron thleng masa ber hi meng moi te ya ania ani hianin artisroitlong chibai duty nuam lenex kha itan le moi da side lo ta na ron ti a nang po chibai kan buk mol mol che ni ti chuan in mal som kimi mar hi aron langa ani hianin o hei hming aniang chumon kaudan somi kalolang ve tlailam chibai duty nuam ron ti ni nang po chibai e kan lo welcome mm cheu cheu ani ti chuan hitendra das asam aron langa hello how are you RJG aron tene hitendra das po mi longai thareng thina ni te kan sial lom thu kan soi ani ole tuna chuan luangmual pastor bial zai pol te zai kan ngai thla anga damlai hring nun ti hla an rem ilongai thlangu

ngài thà tu zong zong te in zavain chi bay vek ule tun trum kan huna chuan pathian fakna la kan ngai tha anga hun man pui tu tur che hi rj shroi tluanga kania anzai kan ngai thar tur te chu van nun thar le zo than sangi te zai kan ngai tha ang ngai tha tu te kan hun masalam min lo ngai tha tu zong zong te po kham in lo ngai thle vek tur kan kan in soma te chuan kan hlang ei thlakar la ka hen in thuron thon te kan chiar le don ani kan hun tan nan vanun tharazai kan ngai thla anga alo tha ber jok ti hla asak ilo ngai thlang u

kan ngei thlak tak kha alo tha ber zo kan ni ti hlan e kha lakha van nun thara tharate ya sak ani adut le kan lagai thale tur chu lali suwa kan thian tha berin ti hla kan ngai thla anga hela hi zo than sangin aron sadona christian hlabu mi hla thatak mai neya min lo ngai thla tu zong zong tele he hla kan ngei thlak tur nal ti tu zong zong te in tan karon hlana lali suwa eng ang din muna po dingila lali suwa har san le boina tam takte mishing te chuan in kan tok fo thina ma thian tele enge chung te po nei lo rum rum anga in shiat chang te po kan lo nei theyang po ni se kan mang an lai te kan har sat lai te po a kan tran pui min tran pui var tu nai reng chu lali suwa ani ti kha se thar le la hai he hla kan ngai thak tur hi milonga hla tu zong zong te in tan karon hla na ni

kan ngai thak ta kha lel isua kan chian tha berin ti hlane kha la kha zo than sang isak ani olin thuron thoni kan sir vele thunganga lel din puya fal kon veng lai hian in iplele tur khanang ma tan le ngai thatu zong zong tan le dor puya ka chian te tan karon thlan saka tin rj zong zong tan le ka chian te veng sang sang ami te lo ngai thla ka tan aron ti a tin ke wala le meng moi te ta tan aron ti bokani tin omega sang te a hianin chung koin dam tlang emaron tia o pathian zara gandam tha e nang ni po in lo dam nge ka be sei ni izai tile tur kha dam lo mang ang lu sun ko har tan in omte tan in omte ram chung le pon missionary zong zong tan khla ne nang ma mai ho lo veneron tia omega sang te ya an lo ngai thlangai tur ngai ta ila ti chonin a dunga sai tlo hian in ngai thla ka nuam chi ne duty nuam le aron ti a ti chuanin dures naganpur alon lang bok ani kewala hianin lamin than sak tu zong zong tele zanin a duty zong zong te tan kewalan aron ti bok ani oli tuna chuan hliminan leng ti hla kan ngai thla anga hela hi vanun thara tharte an aron sa anga laminun than sak tu zong zong te kha in zawai tan khanin karon than sak ve chu ni ilo ngai thlang u

kan ngai thlak ta kha hlimin an leng ti hlan ya kha la kha van thara thar te ya sak ani akas vani aizol fm zo oiza point pasari tangin pathian fakna la kan ngai thame ka hun man pui tu cheu hi rj shroit luanga kani ole tuna chuan hladang kan ngai thla nga enge sual ti fai theyang ti hla christian labu mi la thatak mai kha kan ngai thave thunga nga chumi ma chuan in thuran thoni kan sir le lokanga somi mar hianin amoi vong vong e play le tur kha fm ngai thatu zong zong ta na aron ti a anlo ngai thla ngei tur ngai ta ila tro iron thlan sak te hianin ti chuan omega sang te a aron langa o e avan ro pui ve o hanti donila inom na lai tak ki khuil district nge o omega sang te a kan lo tong try pui mol mol don chu ni o ti chuan in sms a hianin minon shil lok la khoi district nge ti kha o irem chan chuanin ole tuna chuanin enge sualtify theng ti hla zo than sang isak kan ngai thla anga minlo ngai thatu zong zong te le hla ron thlang tu miron than sak tu zong zong te tin hla ron thlang ve lem lo te le uluk takami lo ngai thachin te mitam takinom ti kan thri a in zawai tan chuanin karon hlanani enge sualtify theyang

0: kan ngai thla ta kha anui hia ve ti hla ania ka la kha vanun thara tharate asak ani zanindar sari le minin nga chuan ram ngai hla kan ngai thla anga ti chuan dar sari le achan ve a hianin hindi hla kan ngai thla anga dar riat le minin nia chuan mizo lengzem hla RJ choice kan ngai thla anga ti chuan dar le chan ve chuan sap hla western music kan ngai thla anga dar kwale mi ni a hian hindi hla kan ngai thla le anga ti chuan zanin dar kwale chan ve hian western music RJ choice kan ngai thla anga dar so ma hian zair moi hun kan manga nga ti chuan zanin dar som le chan ve a hian veina kan hun a top don ani
1: tidam thelo sikpai turin nan lelsu wandoi wang a indu khan swal wanga hiv aids kai antam jok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun zin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so meche ni e
0: dona chuan kan zin kong kho har taka hian ti hla kan ngai thlanga zo than sang in aron sang he hla kan ngai thlak tur hi tun truma patun trum pathian fan hla kan ngai thlakona kan hla ngai thlanga nun ber tur ani don ani milonga thla tu zong zong te in tan karon hlane

Hei, Akashvani, Aizawl FM zo e zapa in pasari tanga pon su ani tuna chuan ram ngai la kan ngai la anga ngai la tu te hun min lo man pui la thu tu ring kan in soma hun ron man pui tu tur cheu hi arje shroi tluanga kania lalung muana jelarem ruwa tile lalming lian te zai kan ngai la ang tin zanri ei ei zo hun te po lo ni to a chu wangin o ngai la tu te in radio te khan tiring le so so ta ula mani na tho pa te tin inkom tan hun te paw lo ni to ang pon ni se inkom rem chang lo manin lam om te dor nga pa te le dam doi na te tin ram lama tanga mi lo ngai thla te point omine rin oma in zawai tan khanin kan langai thla tu he kan ron hlan masa ani kan hun tran na lung mo na zai kan ngai thla anga mi zo nam nga fak ti la aron sa anga he hla hi min ngai thla tu zong zong te in tan karon hlane

ram ngai la kan ngai thama sak bir ta kha mizo nam kha fak ti la nia la lung mua na sakani ole tuna chuan nun dan mo i vong zel zo ka ti la kan ngai thanga hela hi jail ram ruatin aron sa ang ilo ngai thang u

Kan itha ta kha nun dan moi ivong zel zo kang ti hlania jelrem ruwa ti sak ani ladang kan ngai thale mai in thuron thoni kan chiaranga lel din puya fal kon veng lai hianin i play le tur khanang ma tan le ngai thatu zong zong tan le ka thian te veng sang sang ami te tan aron ti a ti chuan in vi kung te a aron langa ani hianin no zanina akashvani lungle announcer Esther le vanel pe kitan aron te ni vi kung te an ti chuan in engponi se hla kan ngai thale anga kan ngai thale tur hi pi pu chuat lang ti hlani ya lel ming liana sak ania min lo ngai thatu zong zong te hla min on thlan sak tin tu zong zong te in zawai tan khanin he lai karon lang karon hlana karon thlan sak ve chu ni pi pu chuat lang ti hla lel ming liana sak ilo ngai thlang u

Kani thla ta kha mizo har ta che ti hlani ya kha la kha lalung muana sak ani in thuran thon han sir le kan tum de zoe o he ron thleng to sa kha ni ya chu wangin kan ron thleng shi lo waing pon ni se dar sari le chan ve thleng hi kan hun ani do na ti chuan hla kan ngai thla chun zom le nga i hlu chuang e ti hla jail ram ruati sak ilo ngai thlang u

kare thla ta kha ihlu chuang ate hlane ya kha la kha jelrem ruwa ti sak ani ole kan hunalo top trip to a tuntrum ram ram ngai hla kan ngai thla khuna kan ngai thla nun ber turatan ka pian na zol kho pui ti hla kat ngai thlang hela hi lalming lianan aron sanga ti chona kindar sari le chan ve trang hianin hindi hla arja kim kimi hoin kan ngai thla ang

Hei hi Akashvani Aizawl FM zo oi zapo in pasari tanga puan chu ani tuna chuan in lengzem la rj choice kan ngai thla hawanga hun man pui tu tur che hi rj roi tluanga kani ngai thla tu te hun milo man pui le thu turin kan in soma ti chuan in thuron thon te po kan hlangai thla kar laka khan in kan run chiar chuak le anga ti chuan in poni se lengzem la moi tak tak kan ngai thla don ani kan hun tran nan mangai na van duai ti hla kan ngai thla anga hela hi vanel ruati sak ania tin a hla thu hi anal em em maya mangai na van duai lo in ti te po ha kan nom mei thaya engpo ni se hela hi min lo ngai thla tu te mun thang thang thang min lo ngai thla tu zong zong te in tan karon hla ne mangai na van duai ti hla vanel ruati sak lo ngai thlang u

kan ngai thak ta kha mangai na van duai ti hlan ya kha hla kha vanel ruwa ti sak ania adot le kan ngai thale tur hi kar hla thian ti hla ani don ani he hla kan ngai thak tur hi joseph zaiming thanga sak ania joseph zaiming thanga ma che kan ngai thak vanel ruwa ti pi vanel ruwa ti po kha he kho vela kan zinga om to lawa maro chu an sul nu an omoi tak te ngai thla thein kan lo omero chukan van nei ni te ro chu tiang che chuanin joseph zaiming thanga po he ko vela kan zinga om tolo ma se a hla moi tak te ngai thla theiten kan lo oma kan van nei ani he hla kan ngai thla tur hi mun sang sang atanga min lo ngai thla tu zong zong te regular taka fm zo oi ngai thla thin te abik takin intan karon hla na karon thlan sak chu ni kar hla thian ti hla joseph zaiming thanga sak ilo ngai thlang u

kan ngai thlauta kha ka kar la thrian ti hlania joseph zaiming thanga sak ani adot le kan hlangai thla le tur hi ngain kaloron zong zel che ti hla ani dona hela hi hlanal tak mai nia a hla thu hi tha a in ngai zong de tan phei kha chon in then lim te po kan lo om mei thayang po ni se a hla thu hi aron soi kim vi kha ni shi ya tani he hla hi langeng pui tau chongina asak ania tin he hla hi mun sang sanga kan thian te longai thla ka tan khan in kan ron thanga karon hlana chu mai ba ka chuan in oh love line lama chiang kwang lo te po kan thian te jing han lo om thut mei thaya ing po ni se a lo ngai thlangai tura than ngai tai la khami po kha ni lo ama chu lo in she mei tura ngai tai la ngai in kaloron zong zel che kha a lo ti mei thei bokani ang po ni se he hla kan ngai thla tur hi abing takin ta khan in karon thlan sakani lengeng pui tau chong in ngai in kaloron zong zel che ti hla sak ilo ngai thlangu

kan ngi thakta kha nga in kaloron zong zel se ti hlani ya kala kha lengeng pui to chungina asak ani in thoron thoni kan sir ve thunga vi kung te hianin avan lung len thlak em mizo hla a la thuk moi ber mang in avan duai ron te ni chuanin chuanin a somi mar hianin i play moi vong vong kan longai thareng chene o moi deu deu kron play le ro aron te avan lomom trin em vi kung te po vi kung te himiril tak mai ania ti chuan ke ngai te ya ko khol hring hian in life love line lama chiang kuang lo pc jessica ile ke va la ti tan le par pari pu tan le i play le tur kha kalon karon thlan sake aron ti a smile ni na sa tok mai ke ve ngai te hen aron da kha kha kan soi lang tel shamani pc jessica le ke val te khan lo ngai thak chuan in oh ole tuna chuan in kan lagai thla le tur hi katham ral mai ometi hla ani thu anianga helahi lalhung chungi pachuawina asakani ilongai thlangu

kan ngai thla ta kha ka tham ral mai omet i la ani ya kha la kha el hung chung ei pachua wina asak ani a dot le kan ngai thla le tur hi lungdum ti la ani dona hela hi David Darlong ina asak ani ilongai thlangu

kan ngei tha ta kha lung lung dum ti hla hane ya kha la kha David dar long ina asak ani kan hun lo top trap to me ya na kham am lo thin khop me ya ing pon ni se la pakhat ket langai thla anga chumi ma chuan in in thuron thoni kan sir le lok anga par pari pu hian in kan lo ngai thla reng ei zai tir moin ngei thla kan nuam hle mai zai tir le tur khan dula fel em em so mi se song in uluk taka lo ngai thla ka tan le kapu ngai te ya tel lawin aron te ni par pari pu hian in chuan ke ngai te khol hring hian in lian dai la van zan lel nu ti la sakha ngai thake wila kapu du tak aron ti ya huna chep to box ya eng pon ni se nakina hun rem chang te oma ni chon kan langai la thei tura ngai ang o tun chum ar je choice huna kan langai thlan hun ber tura tan kum sanga tan ti la zawi laram zawi na asak kan ngai thla ang ti chuan nakin dar ye lechan vetrang chuan sap hla moi tak tak ar je sang sang sangi hoin kan ngai thla thung don nia

The Lazy Song by Bruno Mars, and honestly, after a long day, who hasn't wanted a lazy song kind of evening, right? Am I right or am I right? Vì cùng tay here với in ma muni thu min chil chu ka ngai na zong lir min soi pui ama chop chop khan han rui pui nya ka chak ni fel le lu tuk mai ron ti tu mi ma chuan he mi ka chan ma hian in e ma muni message kan chair le putanga ai je folin na kung te de chuan aril ruwa dui tui chuan ni ringo to lo in roll su sa thu lo ve lazy song ka in me o lazy song ka anang ma big re o tun din mona ka chon khulum nen kha tro kung te chu tan dui chon ni ring dri lo lo om ni cho chan he kung te en ma mun hi ron tlon khop me ma mun ni thomin shil chu ka ngai na zong hlir min soi puya ama chop chop kan han rui puya ne ka chan ni fel le lut tuk me ron te chan kha ti khan ka man ta chian ni ama nani nin changa ni nga ri got me hai ngai na zong hli lo soi pui do chuan ni ngei me kha lo ni ni chu zela ren thlei ron langa rg motor chang ni playlist te kan lo ngai thla o ka passenger te pe ki le achian te tan hian ka lo thlang ve o ron ti am la moi lu tu kan play ange o ni chuan nang ma le i passenger te tan kan ron play ange par pari pu ron langa rg sang sang kan lo lu zo le zo yang in la mel chali fil em em ma munina i la play adu em em na chan kha chu rol thar meng moi ti tha ti anga piang kha tha tha ti anga piang kha a tha ti pui ve kalom i she thiam me em anin kar po tha nia i zai tir le tur po kha uluk ta ka long an long ngai thak jun real real ta na ron ti a le la mat par pari pu le so mi lam kham pang kha anin hey so mi mar lam kha an han dem dewa par pari pu ero in meng moi te le ma huni adema tu nge thu dik jok soi jok kha a sha ta ho lo me tro chu wang chan invite an gan thang phut menge we're going back to Kelly Clarkson. This is Behind This Hazel Eyes, and I hope you all enjoy this, and I'm dedicating this one to all my listeners who are tuning in right now.

Hey, here Kaswani, Aizol FM zo oizapa in pasari tanga puan chu ani jandar so mani ya tuntum kan huna hian zairi moi hun kan manganga lengzem la kan ngai thla ho dona hun man puitu tur cheu hi arje roi tluanga kania ngai thla tu te hun min lo man puile thuk turin kan in soma tin tuntum kan hun hi janina tana kan hun hun ber ni to dona chuwangin ngai thla tu te kha tu ma in phatsan lawani se kan ti dona ni tiro in thuron thon te po kan langai thla kar laka khanin kan ron chiar chuak le ang tuntum kan hunan zai kan ngai thla tur te chu mami warte simion zai than puya le rebeka le lom sangi te zai kan ngai thla ang kan hun tan nan mami warte ina vongdun zelang ti hla sak ilo ngai thlang u

kan ngi thlata kha vongdun zelang ti hla ani akha la kha mami var te ina asak ani olituna chuan ka phallo ti hla kan ngai thla ve thunga nga simiwon zai than puyan aron sang milonga thla tu zong zong te intan karon lane.